i te ene i te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu, ko ki airani.

0: tō nuti nuti a tangani. Noko ni atu te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, te tau ia e Chini Pera. I te marama o kute, mata i tiru o tau sini e rongo o rumā turu, ko te ta e me tua tāne e rimo o rumā rima ona mata i tiri. E re tu eia, ki me tau turu i ko i te aremaki i Wellington whanganui atara, no te mamai tōna humaunga. E tua tāpapa a kairo tōna no te heart attack. I te reira pō, ko a karakara ia ia e te niti. Tuko te neti ki runga i te rekoti e ka anuano ia aia ki a akara ia aia e te tote i rutu i te ta i te turunga uru meniti. E nara, ka reti e papai akara i ana i rutu i te tuatau i anuano ia ki a akara ia aia. Kua tia ki hoa te papa e turu ora. I rutu i tara turu ora kua pakari mai te mauiwi e tōna puku atu e ae te apa ora. Kake tōna waito tōna toto e tiria ki te ia me ia i tau ati angare e heart attack tōna. Ko opara i atu e iria ki rutu i te ngā i akarakaranga i kua tauturu atu teo neti e teo tōti ai. Ko te ngā i tūkau i iria i koni ko maari o ki te tauturu e ko te tumamata. Kare rawana te warongai anganga ni i roto i te emergency department i te rira tuatau e te megi tēni. I roto uki te kimikimi anga e te koikoi anga tata uki te iamai e rua anere patene o te warunga e eratu nei ki te emergency department te roa nei rātou e te tiaki e kia atoro iamai tō rātou maki. Ko Blair Dravitsky e puapi mata ai no te api i tuatai o Lemonwood Grove i te Waipounamu i Rolleston, Waitaha. Ko te api i ko Lemonwood Grove, ko akatuarei atu i te mata i te ruatawa sinia tanga uruma i tu e ko te o are api e Open Plain Terera. I te mata i te topangani, ko are ki te kawamani e kare ratu e amani o ko o i te o are api i e Open Plain. I tēnei ka uke o o te turunga o te o are api i arae me te mātou ia. Ko aki te rea a Blair Dravitsky arae, ko te ngā i tūki i tāna api, ari ki te o tauira i te style of learning. E pera katoa ko karanga i arae, e o ripoti ko karanga katoa i arae, ko te ripoti tā te iro i oronga mai no tāna api i ko mare karatu. Kareratu i akaranga nā re, kare tāna api i e tau no te open plan space nei. I nā rā, ko aki te eia, ko i oge a Dravitsky a re, e i ono pati anga i te minita o te pai api, ki a ere mai e atoro i tāna api, ki kite i te tuki. I nā rā, kare kare kere te minita o te pai api i arikia ki te pati anga. Ko karang katoa a Dravitsky a rae, ko te au metu o te au tauira, ka reo rātou mana mana tāna te mea. Mare ka katoa rātou i te ia akano ono anga o te au are api i ko i o ki te ia open plan ni. O karang uki rātou a rae, these situations are really successful for us. I muri ua ki te ora varu i te pōmana ka iara, kua ringi i atu te St. John e pera katoa te akawa no te tai emergency i te Westport. Nā ra ogeria, kua akate e te omoma e rua ambulance e a pairere karakara wai. Ko te akawa oki, okay, no atu oki a re e a te tū, me te mai te iau kapiki anga ka ere rātou. I nā ra, i te pūmana ka era, i mua ke rātou ka te rātou ki Westport, ko te mai te karere a re, ko te kapiki anga tauturu, karitiri re i te tūtua tika. Ko te tumo ke rātou i ere rātou wakaranga mai e, e maata te waronga te patitia. Multiple stabbings. I nā irea, uti poto ua irea te anga e anganga. Ko aki te rau ki irea te akawara e i tēne, kare rātu i a kautunga ki te tai tangata. I nā rā, ka kimi kimi o unu atu rātu e i te awaronga te rāvenga pikika ko i oki unnecessary. Te mana ko re ko te emergency service ni re e angangkang. E a ko o Igor Reis i kite i mai i roto i te tairoto i te pai mai i Aotea.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: man. Ala mala e, o ato manawa. No no, ki ato manawa. Ala mala e, ponuro. No no, ki nukuro. Ala mala e, o e mo man. Li e ko o.
1: Ano ai tuai ni ki roto, ei oye.
2: Te karo ngongo mene koto i te pimo nu Cookie Island. Porokara muna te iti tangata Cookie Island. Kia ora.

0: mai tōna umaunga. E tuatāpapa a kairo tōna no te heart attack. E te reira pō, ko a karakara ia ia e te neti. Tuko te neti ki runga i te rekoti e ka anuano ia ia ki a akara ia ia e te tote i roto i te ta i te turunga urumaniti. Inara, ka reti e papai akara i ana i roto i te tuatau i anuano ia ki a akara ia ia. Ko tia ki hoa te papa e turu ora. I roto i tara turu ora kua pakari mai te mauiwi e tōna puku atu e ae te a paora. Ka ke tōna vai tō tōna toto e tiria ki te ia me ia i tau ati angare e heart attack tōna. Ko opara i atu e iria ki roto i tinga i a karakaranga i kua tau turu atu teo neti e teo tote i aina. Ko te ngai tūkau i iria i koni ko maari o ki te tau turu e ko te tumamata. Kare rawana te warungai anganga ni i roto i te emergency department i te rera tuatau e te megi tēni. I roto uki te kemikemi anga e te koikoi anga tata uki te iamai e rua anere patene o te warunga e eratu nei ki te emergency department te roa nei rato i te tiaki e kia atoro iamai tō rato maki. Ko Blair Dravitsky e puapi mātai no te api i tuatai o Lemonwood Grove i te Waipounamu i Rolleston, Waitaha. Ko te api i ko Lemonwood Grove, ko akatuarei atu i te mataiti ruatawa sine tanga uruma etu e ko te o are api e Open Plain Terera. I te mataiti tupangani, ko are ki te kawamani e kareratu e amani o ko i te o are api i e Open Plain. I tēnei ka uke o ka o te turunga o te o are api i arae me te mātou ia. Ko aki te rea a Blair Dravitsky i arae, ko te ngā i tūki i tāna api, ari ki te o tauira i te style of learning. E pera katoa ko karanga i arae, e o ripoti, ko karanga katoa i arae, ko te ripoti tā te iro i oronga mai no tāna api i ko mare karatu. Kare ratu i akaranga nā re, kare tāna api i e tau no te open plan space ni. Inara, ko aki te eia, ko i oge a Dravitsky a re, e i ono patianga i te minita o te pai api, kia ere mai e atoro i tāna api, ki kite i te tuki. Inara, kare kare kere te minita o te pai api i arikia ki te patianga. Ko karang katoa a Dravitsky a rae, ko te au mitu o te au tauira, ka reo rātou mana mana tāno te mea. Are ka katoa rātou i te ia akano ono anga o te au are api i ko i uki te ia open plan ni. O kara uki rātou a rae, these situations are really successful for us. I muri ua ki te ora varu i te pūmana ka iara, kua ringi i atu te St. John e pera katoa te akawa no te tai emergency i te Westport. Nā ra o giri, kua akate e te omoma e rua ambulance e a pairere karakara wai. Ko te akawa oki, no atu uki a re e a te tū, me te mai te iau kapiki anga ka ere rato. I nā ra, i te pūmana ka iara, i mua ke rato ka te rato ki Westport, ko te mai te karere a re, ko te kapiki anga tauturu, karitiri re i te tūtua tika. Ko te tumo ke rato i ere rato wakaranga mai e, e maata te waronga te patitia. Multiple stabbings. Ina irea, utipoto uirea te anga e anga anga. Kwa ki te rao kirea te akawara e i tēne, kare rato i akautunga ki te taitangata. Ina ra, ka kimi kimi o onu atu rato e i tē awarongo te rawenga pikika a ko i uki unnecessary te manakore ko te emergency service ni ara e anga angkang. E a oko o Igor Reis i kitia ia mai, i roto i te tairoto, i te pai mai i aute. Pi mōnu kūki airani, nūti nō te ipukarea.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.